Si si sa viwa ou dan e le tan ki moun pou ka pa fe mouri. And that's it. Pa ki le wa ou dan e le fe. Ou sa djoum gen sans e gol wa pou priye. Mon frère ti se kiri, mon beje kri ou. What a nice presentation by you. Mon ka ken yo ke kli koum sa mou set the right move.